0: Lapon na por ng litum, kang do kardom alun na jamek ang dengalong. Asan son alun arjulong iktang lo? Lake akas wani difu. Adun tu? Priska rong pipi alang lipen. Alang li kachini alamte arjuik sina.
1: Abrang si radio karju arat doa na phanta nilihin pen kardom pajir lo kardom nilimen ke preskar pipi nili ka chothanu na school amen ke cleared up high school nili ke kalbi language athan bang si thandun bom nilihin pen lo ke than aputha kachini pon atein ke mate experience ke lapu hello abrang si ke Osomar lo charli osomar to mapan lo than nam de aprang ing kung alo ing charli pon pa me chepathek pon pa me pensi lo charli osomar phan ing kung alo than nam nang ji la pena phi nili lo than bom hu thek pon long lo osomar to mapan akang de a school charli bom a hu pensi a mek mate adak seta Chepathek pon pa menangji laganke ili bihek asumar bihek akko hot akangde school a hot kachari bom hol pi apodum stame langdun pa menang po lalotangte akang tui angdeng kachari along sitame alangtum charli pon stame joyki po
2: kardom

0: edam jile ahor le un e adak le un e basa nang che hang baso nang che hang kali ongatum arnamatum che thanang kok lo ongatum nihu atum e nili so ke plang nilingjer ke plang nangli phili ke plang nangli mu ke plang ningkan pr jon so pangki ke man so pangket ke man si chungkreng ke man marjeng ke man chu pangkrin jun pangkrin dam thai ke plang dam nai ke plang e jo bamon poatum soyong poatum mang sang taralam litaralam si e jo dam thai tang te dam nai ante onga keng ri nihu a keng ri bong chin pen bong krok pen banta pen bohot pen hijualam phanalam si ser chi ser pajira phi rup chi ser pajira phi la nangli phili la nangli mu ke chu ang theke do ju nang theke do lo mi nang pari lo lang nang pari lo pe nang pari lo choy nang pari lo alam nang do lo aki nang do lo chu pang gre na ve gre lo jun pang gren gre lo chung kreng avelo marjeng avelo lok hu avelo lok phlep avelo siksak avelo niknak avelo ke me ang thek dolo ke chok ang thek dolo lasi ang deng do lang pulo ang hoy do lang pulo si ong ahem ni hu ahem ser abong chin pen rup abong chin pen banta pen bohot pen sipong pen lumar pen ong a keng ri ni hu a keng ri rep nang chepang duk thu moi nang chepang duk thu kadom nang cheli thu kardi nang cheli thu puo alam loti ong atum anam atum kadom
1: lason si ami alin hudet a phi a ong tami che thak dun thu po lakhe lapuson helo
2: ai me tum dotum e jo na nime tum nang nilin tum ong keng ri ni hu keng ri mong chen pan bong krok pen ong keri ni ho keri kardom ne pajer gar jin ne pajer le me pandu mo nan je pandu ke e jo phili plang ni mu plang e jo so pang kya lam so pang kya lam chung kreng lam mar jang lam chu pang kreng lam jen pang kreng lam nam nai lam dam thai lam si e jo chu serbi sir lu no lo rubi sir bi dun at ang lu dun at phi e ka ya pran a son nang na ka mu so nang na e chung kreng da me mar jang da me e jo ke so da me kun e da me ka ya pran so nang tha ka mu so nang tha si nang du lo nang ran lo lo na si kalang te ma e mang binong wo po ma ni si aron bi ka ta bi kang si e ang deng dong te ma ho te lang te ma sera bi sir a phi ru bi bi sir a phi ke e pe no no tu nang ji ri ro no du tu nang ji a pot to e an so se pathe tu du du nang pat ding du du nang e kai pran pa du nang kai bu pa du lo nang e jo service lu tu phiro bi sirang lu tu na phike non jo ang deng bang te ang ba te piang noi dum po riang noi dum po ke so bang phan ki un e bang phan kai pran kai mui padul nang e the plong padding na nang ding plong padul padding na nang ri cho theng ba man nang ke the theng ba man nang e sar theng ba man nang ru sar theng ba man nang ri cho theng ba man nang ke the theng ba man nang hen tun ba man nang hen the ba man nang e lam ki da ve lo lam phong da ve lo lam ki padul long ne lo lam phong padul long ne lo kai pran kai mui plong ding plong padol nang me tum lino tum ante e jo ping nong don dipor yang ron put dai kartom de ho
1: a ong tum hudet a phi a me lin tum ta che thak dun si alang tum ki pi a mana peng a hor bong hor the ar nam ni pupi non pusi pupo
0: e ong hello e ar nam e ni huen lo e ar nam bang binong wo po bang ani si pin chong kang pin thi kang aron ki bi kang atang ki bi kang e jo bang joksung palam the joksang palam the bang e jo than chingkir thili chingkir longri chingkir longpa chingkir si anu kilok ke do angni ke dar ke do e jo bang aroya ok atomaning ke langroi chingkir langjeng chingkir longku chingkir longdang chingkir si e jo worek palam the wohar palam the e bang longku arum bang chopan chojoi dam chikrok dam si bang chanri ke do chanjai ke do si e ilikar bi asu ante ilikar bag asu ante e ong hello ini hu ong hello e arnam lo ong akeng ri nihu akeng ri nang chongduk nang kok chodom nang kok hiju alam phan alam si ong ahem nihu ahem nang chong duk bang.

0: lapuson si ami ali ne tum a ong apan che thak lun po along ri pen along ri lun ke long tum mate lun pen ke klem tum ke lapuson si lun pen pupu a lama sara tum tame che pa choi pon po lapuson si hiju phan ke hang aron non puta ili tuma khaya long klem pon lasela ingdeng ke thom an ke klem jong si me me pulotang te ampar ke vokar tap an aron si dampo lasi pinike nangli tuma phan la hiju phan ke hang ang deng an si parju pon lo pinike la pan si kangton iglo dome thakme kardom
1: lapana por nang litum.

Lapan pornang itu. Lon cetu aja mek ang deng long san san lon arju long tang lo. Lake akas wani difu. Non studio guri porphai nerke plengji kai kai lo. Lasi adun tu Delhi pen kapacita samachar prabhat hindi lampen ang litum arju long po. Porphai nerke pra mit krip ho pleng lote. Delhi pen lethot kapacita morning news English lampen ang litum arju long po.

Verdammte, kitchen sie lun. Bari rong parpi kilun. Ahud le nang tang lute. Labang solun. Kipu dam ke laki munit akai along ke kejoy tadu lapen kisung apor tadu lasi. Kisung apor nang lilote munit atum ke cepa jokun e. Tatang te arjik senang.

non hai jong nang litum Elisa Hansi ahin ben kiluna lon arjulo itang lo lake akaswani difu aduntu pukhila.

non het jong nang litum pokhila lek thepi kilo nalon arjulo ik tanglo lake akaswani difu nang litum chai me karjulong bom lake karbi lirmi luna chai me kang deng to tang te labang so chai me kang deng long pini kerot ke badusi lun arjik luna pansing kro kilun nekai aluti along nang pan nang kachetong bangsolun along lun sepo kilun ke lapuhen lo ningke duk pen aningke hang anim supi aphan beta kachen lapen kachuru aputhaksi alun alamthe paledam nekai aluti along malom sovet apor nang phan nang kachetong long pusitame ke long nang ji akang hon an ke ne long lo lapen nang le nang ote kang bu pusita isi hirjumi ason si chelakha damlo pusi lunsepo lun penajok pajirmidam totang telabang solun arjik sinang.

non hejong nang letu Michael Jackson kiluna lun arju long iktang lo adun thu abba hin pen kiluna lun arju lo na alun alam theke Eagles.

0: Aku mana lan susi sini dia aku mir he di aku kece nam tu ik long lu kapre kapre ka mir he apa ni di long bangke lan mir avi ni di laso mir cho jorlo aku laso kapre laso tak tak si aku kapre ka mir ni di cewan tu ik long lu so ale pen he lalu
1: tang te non season a mir chitanam se nang season a mir ke e he di laso putha season a mir e ji pulang te pulo tang te ko so por mati ko so di husi ke e do nang pola so lam
0: season a mir bangke non learning kreng a hut ningkreng ahot bang si mane bisikoy ke kemi season a mir ke he mane arve la hai bang la an ave den mati ningkreng ke la si la season a mir bang ke non ningkreng a por hut mi odi lo
1: season a mir bang ko pipi a mir lo nang lithanik ji ma season a mir season a hut ki idu nang ji a mir bang he
0: la keni lo dalia to ho engge la hai pipi ne do de ho particular po do engge marigold la hai lo do pipi ne ni tala amen ba season amir bang la ni ning do edet po hedi amen lan chini o de
1: tang te ko son se ke a9 ji ma la so phutak thanik ji ma season amir ke a9 ku pc ki pido nang ji ma
0: season amir ta la son lo ini ke he la hai ing han lo bisikoi ke la chaino hia kreng la sangtia sona ang sangti hoy ingila ang han hai he hai long ke la tuma phan mangke anta lang ke chor ver nei de lang ko an ma ke chor he di appu bang la anu ke mi pu appu da the u pong ke la season amir bang ke he
1: ning chiklo yon ko an bak do ji la so pu la season amir bang
0: ke do e de chiklo jon pli an ke du bo non pli ke thom la son ke du i bon so mir bang ke la an du e
1: tang te nang le la ke cheng a hot la mir ke e dun ke a chili ke nang li ko nat pen se ke wan la
0: a chili he di a chili bang ke ni di ba la an chini e dat por mane bi he kang ko hot ni li pai ta ni hang pi mir he di ni li la ha ya pen ma si mane che pang rum ja hala bang si mane ko che pa do dun o o le he ke kapre kapre pen da wan o he la la an mang ke ni nga ve dalu ni ni ta he la hi thi pen da wan lo ako anu kapre hem pen da wan lo la so na ya lu ju
1: teng te na mir bang ge jor o lo ma ti di la sinang li la mir ing tipo ako along ka break e pola sila so mir ki reng ji a phan ke chikluyon ko an baknang po chikluyon ko an a phisi nang li ki jor long long lo mir
0: ke ke chiklu jon ni bake nang de jo chiklu jon ni jon thom na san bake nang mani ke lana ko an si li ke lana un he di la an nu ke ni di ke la an lana u long det po he di chiklu jon ni jon thom ke nang vek ni di han pang ke an ma si cho jor long long amir pe na mir he a jha amir ke nang the pi der u amir dum dala sonju an ma dor ki so mir he di la an nu mane na mane ko sono bu pon nang ke the pi der he la ini son amir ko mon amir hai pl the di the da pik pik la mir ko an ma dor ki so la an nu nang ke the der pi pi ya lu se la hai bang che jor long der chat di lu ni ni bang he son nu
1: tang te nang ni la mir ke e long ke chai nong a hi ki pi nang ji ko an si ki pi nang ma eng han long ko an si ki mix na eng ma la so lam phu thak thanik ji ma
0: la chai nong hi ko an si ki pi dun ma he di la eng han ta la an an si pi dun nang po la eng han jum u ta he nu a chai nong hi jum u ta he nu mone hi ni ta he di pi rap chom chom nang po so ne ya du ki pi bang he ke ajha mir ke chaino hile jum o ta thilo ti ti mati asi a pawne pahoman pahoman nang pe he
1: ang te la the ga mir do in han mane sang ti pen mo pen ang li pulo sang ti ki pidu nang a mir da do pulo sang ti ki pidu nang a mir pute ko su a mir lo
0: sang ti ki pi a mir ke la ang su ge do mir he kek tas he kek tas hai bang ke sang ti ben si bisi ko ke milu la ke sang ti cho ta chok long ke reng i lo ada bang ke chaino hile kap a bisi pa jum dun ta nang ti pilo ti la kek ta samir bang ke lalu la si labang ke sang ti det sita ring ilu labang e
1: sang ti det tadi
0: sang ti
1: tane nang li long non lom ke la bogen vilia pudodi la so mir bang ke nang li long long ek ema
0: bogen vila bogen vila du ke du amat nang ti pilot an mang ke ave der lo labang ke bogen vila bang ke
1: la so mir bang ke tang te ku pia sikit nang poke e hut bang ke
0: la bang ke nili che porman lo la an mane pareng thek thek det ni ni bang he ugan vila bang la sila an la nau edet ini ke la hai long la hai ta la hai si pipi lo ini ke he mir hai bang he si ni li ba la bang ge nang thi pi lot lot ti po si pang reng i det ugan vila bang he
1: ugan vila ni nan ni long non ko pipi a mir ma jong te ke do pu bang
0: ni li bang he non ni li long ke do ke ek no le ma do enge begonia do begonia do enge philodendron do enge la Velvet

0: Ani di bang ke ahut pen pi dun dun
1: Hmm.
0: apor dolo puteng ke la bosta ki thu lai he bosta ki thu lai anta idi tum en dun me la mir ke heri long hai la pang bu ang han he lai da mane pi dun dun ya lo ni di bang ke
1: La bosta ita
0: bosta
1: chet lai
0: oh
1: da.
0: ita chet lai da lo ge athak ta la pu pi dun me ya le har long lai sita me he ke palang me phan he hai ta pi dun dun ya lo ge la kukupit kukupit do mati kukupit ta pidun dun la support bang nitum market pen van po ge la support bang ajo nimpo ga da thulo pote la support ang ya ku a hol mu ke ni ke achi chi bet he la support bang ke tum nimpo ge kang uditi do uditi pena an he na rikola a du he la son ya la so kukupit por mu he
1: lang mang nim nai
0: o lang nim nai ge ekta du ma mi compost bulong lo la ke nam he di ata du ma mi compost par light budu ke du ov ke tip ke pathe da i phan he mir he nonom ke technical apini binak mati si pipi ni long o la hithi long he sita ni ni bang la an la hai bang la an use o e ni ni bang khali la ku ku pit pen la par light bu bu he la hai bang si use use ja lo sab so ba he la en chodi ti ya lo
1: puthot nang li phana ka ju jelam the ke la pu hen la mir kala na vera bang phie po se nangli phana kar ji ke la pula nangli ke mir ke e vera bang phi la se nangli hemalong long nangli hemalong mira lon ko an se se thek long la la pen nangli ning ko ana rong la
0: ha la he di ni li bang ke la pulo jo mir a dablo te mane he di ki thur pen no te ni li bang ke mir ma se chelang dam nang mane chelang long nang pu mir le chelang long le pulo te mane ining ta dunu pi asila mirle ke chethek long lop lote ni ni ke nininga rong pik arong pik anu aku ni ni bangka atap ki thuro de kaita kupia mir si ko son ma ko pi ma hedi chelang dam i long ver kaita hedi lang dam pro si ninga rong pik anu ni ni bangge he ke chethek long pen he la si lan su si ni ni bangge aku mane lan su si kaprek kaprek mir hedi kachi e kang tung ya lo ki mi ke minan bangge ni ni longge lan mane komre mati di asilan so se aku cipalon kang tung yalo ni ni bangge an so se nili chichini ne kichini ne amir he pir thelong aku chichini ne amir do pik ana mati di asilan so se nili bangge chevan kang tung yalo ni ni bangge asilan so se alon chipi kang tung yalo non ta alon ke do ke dole he ili ke hem bangge mir do kok pot alon ke alon dole he nili hem ta la an le piniyarat ke kali he la si alon mangi dolo la si la an su si alon chepa du kang tung pu yalo nini bangi
1: juru pik lo nang li phan sitami la si pini ke apora lam ta to ko apot ili tum mir ki e apu thak ching ki chethan ke la pan leng ton pon kog lo na la si nang li phan sitami juru pik lo nang li dag wang pen koson si mir ki e nang jima koson si mir kala na nang jima apu la hai apu thak alam ge thana pot lasi puthor nangle phastame akashwani di phohen pen suri suri akadam paje regla
0: kurwang thu
1: kardo
0: kardo
2: lapon por nangle tu sordo seng tong jame kang dengalo inut mir karche mate mir ki e aning ke hang abang phi sang phi priti intipi lapen hot bang hon mili kropiang bong mir ke e puthak chi huchu put nang letum arjulo itang lo lake akashwani difu non studio guri por phai kre siram ni thongke pleng ji kai kai lo lasia dun thu mumbai pen kapachita vivid bhartiya jaimek nang letum arju iklong po

0: Okay, la tumbang ki arong wang we la tum ki. La tumbang ki lang nim se busta tap se busta pen patu se ahu hek et se te don tu se la tumbang ki madar bet pu bunai nang lang la tum phan ki. Madar bet pu mane la son long le bui pa hai. Ing rup hini ra chak chak an a bet bui pon po la so dim long se la tum phan bang ke pu alen alen alen e pon po la so alen e det pen se la tum phan bang ke aku arong yong se mu mun po an do pulo tang te dak a phu dam po an se puli begar lo nang thap po puli begar lo e po mati di kai bang bang chim po e chok chok chok chok po la e tang lo pulo te lo ke lang pipo mati di la ke grain house dono mati grain house a room se la tum phan ki binang kok po sar nong tiar tang kok po
1: tan tila so a theng pi wa klim a phanan chot ma sar nong ki kim pinang ji ge mate a son tina klim ma phan ta a sar nong kim pinang ji ma
0: a son tinang ni klim ga trek me an he la tum phan chot jal

0: Uka claim karche ke niko ana PC ke thepo.
1: Tum ki e chok pen ke ninkan er kep pen anti tik ke la tum ke bang phar phi. Ninkan er kep pen an lute la tum bang ke akula swat hing pi ke pine mati di phik o mati. Ang era swat hing pi bang ke ninkan sir kep an pen lute bang phar po pathi po. Ke la ke isi ke inki inket pen e pajok ni bang ke awat thang alama ve hela bang ke. Thế nàng lý yong sư hè mà đúng yong sư chỉ ấy chỉ pin này nếp lột tơ là bằng kề à bị sĩ coi kề à cả prek bên cái sưng cả về là kề muốn nhiệt bên ta về in kỳ bên ta về là hàn về bên bằng bi tôm bằng bằng cái là kề là so à silica rum bằng cái là so à thế bên sư cái club ở sư toàn thế bị tiêu là sư là bi bên cái bao giờ gì bằng à put thay gần chỗ là tôm bằng kề
0: silica cái anh ta lang un mà
1: lang un Langong, Ningrong, Pen, Inglong ta, Latum Kelason, Arep, Pinine, Inglong, Binote, Rong the Tio, Poa, Chom the Tio Pulatum.
0: Siluka ki ege, Kupipia lazy longpo.
1: Siluka ki ege, Lalo, Ale, Banke Lalo, Isi Banke, Dawilo, Lapen, Isi Banke, Itum, Ale, Do Bangalalo, Yongsi Siluka, Chi, Ulopu, Dante, Adang Yong City, Ulopu, Tea. Ambusta busta pen dulu pelutan bang, company tum bang po, company tum pon pulake. Kela so tangkai tum long po lake, awar sai dag long po manti, lapen la so amu bang ta alo along ke prek itum, abiat cubo na itu po, aklim ta ko itum cupari tulu, pulang te rong suri po truck mas suri cap cupari tu pelute lake. Forest Department tum bang pon po, la so along sta me itum bang ke lake, isi akireng awar sai lo. Amun ta jor long la, aklim ta jor long la. La sona hormon hala ke.
0: Tante amuge ko an si ador.
1: Amu bang ke nilige nam penenge nam nam ke ili nam bang si akreng he. Haru si reng koi koi se nam la.
0: Anke nang liya thege cho jor ke ko an ador penane.
1: A thege la so akreng si nilte la so teng si jor po. Latum longe nam paru sireng koilo la so aklim se nili mangi yor tulu he aklim la tum mangi mi gunya tengan ge purin de la mo a puli bang he latum ge latum ge krep ho kre tra koilo son se pinelo la tum mangi ador la tum mangi ador kom cha rong
0: rong rong pen la he
1: rong rong pen
0: tanti nang di amu ge hiti ben si ki ban ban la bu son ma
1: hiti ben kali nili mangi la son rong sor long se la he ba mu bangi Pangrum tha upo pangrum po mati di la pen ladak kave hormuan bang kini li udali se andam po along ka udali hai hadak se hadak nursery the pig mati hadak kupia mumanang lagi nangi hadak long lo hadak se nili andam po se one po yalla
0: nang li karche a theng pia claim la pen nang li ke a theng pi la hai ke nang li jor po plote bang dong nang li long ke bang penang kar juma nang ke hang ma mati nang li tong ka tirwa lo ma
1: oh nilita ka tirwa do jinje the ka tum ban la bagan ke klem tum du mati di la hai tum la pen bang ta nang jui po nang lang po non bang ki la phun long pen la upload sta me dak pen sta me thek long po mati bang wang po pon po la son yer la ase la hai hon mang ki klem mang ki nilida de he kaduk vi to la so khiti yong si tum klem lo blote pi the long thing pi theng prang ra do po la pen kadu vista me apor pe pusta me department sar ching khandu la pen mane bang ke ki ching khandu blote apor pe sta me la so bang tang ka ding long ining hang pen jong si rong suri kep le chor pusta me sikai si pusta me suri kep lo mati Angke non ke sikap hos ka truck ma creep hop de der la dak hisab de na pen an tang ka do kok lo mati nasi la sok sang pente afan det ka chi ki bang na na din ke awar sa velo pojal he nasi la sok khiti bang ke ili tum sokar bi tum sta me ke nang sor lo ke klem dun charli dun bang ke pojal he ni matha bang ke nasi ni li bang ke charli dun lo klem dun lo santina thank pi and ki e nang yan ba kini lige a claim ge bonai nang yi bang an ke bonai lap lu sari don lap lu po ya la nasi nang li tum pensta me ching kilo nasi naso hormang li tum ke nang sor lu bojan

0: jat plido lamang so dengue virus la jat plida dengue ke so palong thek lo lage la si lamang so dengue virus ke non ilitum ka chinia teng polotang te india mate bharat pia danglong ke la dengue type 1 pen type 2 si ke ong pusipu to ka no long si tambe la si lamang so dengue virus la ke hala ilitum non malaria abuthak dai ditum penang an ka chini si ke ong la son si malaria itum long ke long ma la son thak thak lo lata la bangso dengue virus ta chitti malong pensi chitti me ke check long pensi lata ke long ila ke chenga bang ke la ke muni ne long ko mane muni long yong si la bangso virus pen alang infection ke so cholong i bom lo polo tang te
1: oi
0: hala bangso muni da phan chitti m jong si check lo polo tang te la so chitti m ke chega hu la bangso virus phan alang chong sib long pen la bangso chitti m anut ka prega phan ako
1: check dam
0: thulo tang te hala bangso muni da bangla bangso ke so pen cholong dun po
1: ai
0: la si chitim ta la ta hala ili tum malaria hudle a chitim of piedi la bangali la bangke edis pusipo edis aegypti putado edis albopictus putado ko kapre kapre azad do la la si la edis po chitim atum abangsi la bangso virus bangke la tum hendo
1: kapang dang
0: atum
1: lo ai tang te la bangso chitim ke check ke kosono lake la si ajo ta check ma mate anarlo ta check ma la salam the si ta menangli radio karju aratum phanthan pachini ma
0: la mangso edis achitim lake anarlo si ke check pusipo
1: na mangso achitim
0: bang ke ai lata latum ta api banglo lata
1: oi
0: api achitim ma banglo lata
1: tang ta dunthyo bang ke doctor ke hai nanglim ben than nam jima la bangso kisu ang thek ke ko pipilo la
0: labangso achitim mane labangso achitim hala virus ke dotang achitim pusi pulo he labangso achitim inura muni ra phan cheklong det pen alang hala bangso virus bang muni ra banglong lutang lote la lut det pen isia pordo ji la tum pen ni thom phli ba ka por si labangso athima la so virus ta muni ra banglong lutang lote alang tum ta aso ke bang a pornang ko gi hala da ka chitik dam a pornang ko gi la si la so a por pen hala ang phek ka chulong isia pordoji lake ni thom phli ba ge sia pordoji la de lo polo tang de ang phek ka bang ke lake a phu ge so doji a phu ng pong so pik ji mega hom ta so khing doji a bang so reb rub doji a wam ta so thir ba ke so doji ki chung da doji la pen ko mane tu mang ke la ok jang rui ka ai ni kichokang tung te laputa doji la bangke lake penang an amuni da tumlong ang theke la helo la pen koman ni da tum jongsi la tan mucho la tumlong polo tangte konan ne pen a vi ke jangang thek do ta hai a meg na er hang ta hai an no kan pen punon ang ho pen punon bar su long ta hai bar pi long ta hai avi kidun ang thek do kok hai ba mate abang along sita mane la avi kache thai ik ason
1: ai ola poson ang thek klang
0: klang ta hai
1: ai la no nali ge pudam ke la ke hala bang so ke su ke long la ke ke tan na son lo
0: ke tan lo
1: ke tan
0: la no na phini li ke thana
1: ang ai ai tang te non her nang li than lo ang thek hui ta tang te la bang so ke su cho long lo pulo tang te ko pi lo ke klem na po
0: la bang so ke su ang thek pomuni ligi pu an la bang so ang thek ko man ne jong si do lo po lo tang de ki cheng si ke alang pa der de pin pen ki so ke che lang a hem mate doctor along dam serarak si ke me la pen a vi a sar lang ke lang de si ke me a vi a sar lang non malom ke ridi tu malong rapid test mate malom so vera por pen la result
1: ai
0: ke klang ide ji la bang so test no na lom bazar long du rapid test along ni tum la nang li within 10 15 minutes ang bong nang li la bang so result long ing log ji
1: ang the bang long da
0: prang bang ke long da prang ji la si la da kang bong ke test ang bong ta ns antigen la pen igm antibody la pen igg antibody ns antigen ang bang ke la phu ke so ke chenga ni pen ke la ke nang klang da prang la tum

0: jongse damju lo puloti bangso hidia soke kirim ki bia bang avidetsi na hok et khang jangpo oi marli nang tuma phan ne chuning ri pati krim lo nang tumne phanang utike nga janang utikang de ri
1: sokerot oprupsi bang plita karjaprong theklongsi langtukta mahuhaklo kepar phang dong aphangki longle som choksi hem penang ke lodun anbor lirbon aphan pachonsi ningjelo
2: lirbon nepisar sinang ke lodun choranso ta hoju
1: anbor ke pachon hut alang lirbon a ningkirun hup theklonglo amekri kiliri lirbon na langdingsi alang manghuhaklo lapen arjulo
2: lirbon pipasika chirulo nangke
0: chiru de e
1: pekok adepen amekri jeven mir si alang thakdunlo
2: chiru re pulote pipasina namekri kabir langtang
1: lirbon thangta thakdun de dalo longle thake klobup anoke rangsu chihum si alang sokro thupang chenglo alam thangta chini ne ongsi langtuke larsika phansi kachiru athe arjulo
2: pipolo larsika lirbon kachiru ke nang tumang bong kopini chi phoda lelo mapila
3: thangta chupho phe ni ik ngene ngatum pini anta nang kili wang videt ajoksi aning ka honduk pen nitti aning ki oi alam ki puancho
1: larsika men men alam arnu lar phitsi langtu ka phan thanlo
2: o nesi birta ta ke ban loke wang chi pu pini ke bhom kurwa ni durmi ma lamke nang le rinti jibon o su jog lu lama sapso alam na chiru rang yimana
1: alam ninje si langtuk cheterek juilo sok muthe ke pangrum dam ji afan lirbon aning aronglo larsika men men aning che pare se ta po lirbon ansu se si aning arong thulo rublina tumke wang ji alam chini long si aning ki run hup lirbon am mohor along aprang son thot si aning karong la pen aning ga che pa the ang thek si che klang lo alang akele aning ga che parong chen pen si sok ro thulo omphu basa pia tumta ning che pa the thumi pensi sokro thurin tilo sok adangori papeng ponbom si roi ponbom ta langtuk sarthe angjok atumke lakwang wedetlo ke lakwang wedet nang koklo phai kuni kang thai dang asining sok ke mena rit jai di ladak si aning ang hap chingpu ak si okor jang atumpen chingki che than rapsai si aning che paronglong sok ke rot kirim aning karong ke chujun chomangka nahut aning karong pen isi kache pregvi sido hala so aning karong along si cheklang lo hacha ke kan ingthir et arje ahok lo inglong arit katiki lapen thoya hi di isi vet arje si cheklang thumilo langtu ke sok muthe pangrum pon bom si apeng aphi aka prek adangori papeng pon bom lo omphu ke kerot pon bom asok muthe ke pangrum dum bom ahut omphu a ok abang arjon pen nang ke bar okor jang abang angkrin alang nokan along ruklok lo tam hidia mirang nimason ben ban omphu a ok abang angring ke alang phan pache terek tung te det lo sok kerot mir omphu a phan lang ding si alang mathalo bai jonar je ke meta o korjang abang arjon labang so arup arje ke me ne ke komentu penta theklong le pinlang lapu ana kang duk op abang arjon ke lang me kangjang soi achusang aphar adak adak along mang mun ben ban ke lang me dahai arnia tur ke ro ching da damri ke lok bong bang akeng sarti pini pe kok blouse ta kidip ke patangun irem omphua okabang rubarje theklongsi langtuk pariso aningke parek roktok anpinlo omphua phan alang men men akelesi aning ke dokdam khaklo alang omphua dung pate boksi ningjelo
2: omphu kolo somothena mochana ho
1: omphuta prabjin pen sok muthe pa pengsi langtu ka phan pa chonlo sok muthe ke deng du na hut alang richimun pen omphu richimun

0: anang to
1: larsika thaklun ruiba bathe basa pi ahutimir si lep pamikalu lirbon ke phinua lo thak ingti pen nempo du athengnu bichom chomsi pachor irilo ke lepta ruiba babu athansu along ingti nempo patip dunsi bangkli ajir pi mara tumta aning samjin pen churintilo haikuniar ni aturchingtang ringrang si
2: Neng larsika, pining ta taralang sudun jima.
1: Anuka nalong, kevang rot ang i jevensi ompu arjulo.
3: Thera ma, aprang prang aning ka nason anke arong avi puti ma, party chikyak et puti.
4: Lapuan alira cham ki mi arong aji chikyak dek lo di.
1: Basapi, manghudet pensi ningyelo.
3: Kalang te, ESDC hini ka chitak pun na jok, festival ta hini chitak pun lo.
1: Lirbon pathi hek pen ningyelo
2: bonta piloman poneng pokhila lek thepi pen bari rong pharpia tumke alang tumke lun lun dun wang bidet poma
3: pisi don de det po phabulu te dun jita hai
1: hanthor abu chupin batsi basa pia mahanat langding si lirbon ningyelo
2: bonta alang tum aprang prang aning karong ason ke long jilang ma oi
1: omphu arjudun thulo
4: ahok oining Pukhila hala swalun ki komentu neta tingni yun e.
1: Basa pi ningyelo.
0: Kolo swalun lo?
1: Hanthora bo chuensi larsika arjulo.
4: Dampo ni beng suwa pirthi pen. Damlo ti beng vi tong tong ki. Po alun he oi.
3: Alun na mukha ke ning honduk me me pik. Nipan ke Samson alun si arju me mu.
1: Lirbon ningyelo.
0: Kolo swalun lo te?
1: Larsika chini kang tungpen arjulo.
3: Sing nang oiri dinang chuli ka chachak alam pualun. Alun arjulong lo ti ining ring der der detsi inglong pen nang hiring tungduk ti ti oine.
5: Ba, romantic pic dinang alun ke.
1: Omphu arjudun lo.
4: Pia romantic lo. Niki chini ni oi.
1: Ko pia phansi kipulo ne basa pi alam the chini dunde ong si ning yelo.
5: Neta chini neti, bang risomara tum kaning je jesi, neta kaning je chot, neng lirbon chini ta hai.
3: Neta chini ne, romantic buke, ning chedok ching samalun ta hai.
1: Amek paserek pen ompua nat lang ding si, lirbon ning jelo.
2: Ruibab chumisen oi neng, arong along athe dulang maneng.
1: Lirbon nat lang ding si, ompu ning jelo.
3: Ithe teni bag dunang lang bo.
2: Muhem kita mahut chulik pon lang de neng.
3: Pon noi tema oi ne.
1: Lirbon chedon dun lo. Inglong areba rep atuvar pen nang kihir bom lang tuka tumapan lirbon lang ding si. Aphang along aphang ki nang parphang dong si kevang bom lang tuka tumapan thek long si alang ning jelo.
3: Ha jo honing marli ni gatum nang le rinti tang lo. Itum thor lo na.
1: Larsika tumta kevang bom lang tuka nat lang dun prong lo. Alang tum kang ni prong pen. Rintilo lapen no kerang so chihum rintisi puthot sokero damjia phan aken kamche jorlo la theklong si langtuk hangdun ser si ningjelu
6: lirbon o lirbon sokro nanglelo tanho
3: pipolo i
6: rublin atum nangle adlo ne pisar ki puwang sirak nanta hojo
3: rublin oi ning ni ki kupilo non ge klemala
1: lirbon no kerang so odong si aning karong pen adimalong amasi chontang tangdalo
0: Isige klemelang nang ke hang loke damji nang da
1: Larsika ningyelo
3: Ansu ge tangte
2: hemle chu dam rong na nitum ta rubli na phanlang tung duglo
1: Omphuta ningyelo
3: Iklang tu nang tum sok muthe pang rum ra mu wang bom non de tangte
6: O chok nang tum dam bom non da rublin ke ingot me me pikle
1: Alamar julong si lirbon ke do thek the sang thek the reg rok tok lo rubli na phan ke lang kang tung ong si alang Dilaya Royta Joy K Pensi John Jetlo
0: Pini Inkung Nerkep Ahur Gachengbo Avopo Alam Hanchake Lapo Ansi Kang Toniklo Puthot Inkung Serkep Along Le Chitong Tulona

0: Parokrisir kebra toxic kepen, parokrisir kebra toxic kebra pli an kibang pumandun si, jerap dun lang. Mebel terang pi ke klem ke dam angkung kahon sere lapen ke than kapare te kang amu hai hui tar lip dam nang ji do ulang alang li ka son se kam lang dam pe melute mo aphi kar bia khaya phan klar et klar bong arni si long vek ji pu matha dam thip un alang li kaya lamo ke than ke lapu an si ki jut iglo kardom
1: lapona por nang litum Jit Kumar rong pipen ketok mebel terang pi akaila mo puthak nimika teron pipen kethan pon lamjer arjui long tanglo lake akaswani dipu adun thu sirvu mu akaila mo puthak fandar teron pen kethan pon lamjer arjui sina
2: pini neli Dirimakaya lamo kethan jiabang, fandar teron, non nili, sirvumu, mate sirtok bia kaya lamo si, pathihek pen, than pachini ponikpo. Sirvumu alamo chethan lote, tomunang na, sitalake, tomokali. Kar bia kai, apur kimo along, kedo isi, ahok alamo. Ahur isi, kar bia rongadung, isi athepai do, athepai kang tui, fits, paro isra pokkep an bagduji. Halaswa athe paya phan henlo, cheleng athe paya pukipu. Laswa cheleng athe payang song along, isi ang thar kethe sokali do. Laswa ang thar along, mong muatung pilolo e chor si kedo. Lapen, among muta the pik pik. Apia ti gachar esek alo abang ke, apia phan a anri pidampo. Rong ro ki jui ao somara phan, nepon chek po apia phan A anche thon nam det titi. La somong mga jok hadak adung aray ke doa karbiya tum ke do ke thak sung pik anlo. Hala sohut karbiyang bong kang tang kang sak ang tin ke the inut anok be nang klang lo. La so anok be amen hen lo sir tok bi mate sir nok be pu. Arni si sir tok bi abang arideng chom nok che pare sim pon si hala so among mu Pilo lo apan kapati damji pura jeleng athe payang song arlu damlo. Laso ahut apia bangke ang thor arlo atikajar umlapen. Alo abangke apia phan a an kiripidam. Alo abang a an kiripidam api sir tok bia bang jeleng athe payang song arlu joy si men men ang thor along jong pen den hetlo. Laso apor ahut mongmu alo abang ta natne pen na injar si sir phan tengkheng dutlo lasan si sir ta ariya riya nat pen ke ang thor along chong pen den thip si ariya riya nat ke nok pen mong mualo phan kache song lok lo penang ana por che song det aphi sir tok bia bang alo phan nok pen wan pet si pathilot lo laso hut apia bang ta ang thor alo pen nangke tet jia phan chong kang thok ong lapu an kang tang kang nep a chong anta ing thok plot an lo mong mu apia phan ta la son si a phi ke pathi lot lo sir tok bi alang li mong mu pilo lo a phan pathi lot a phi pen ke kar bi atum kaya teng si reng dok reng ni pen choklem so dam long lo mong mu a phan ka pathi a jok alang li phan sir pen mong mu pacherab lok si sir tok bi padim ke sir vumu pusi aphi ke chethang pon rong lo mong mu aphan kapathia pot piniar nian tala si karbi aphur ki mo reng sap alamo do kok lo sir tok bi methang karbi a ke aphan kacherai kom dun the ka pot pini alang li phan ke yatirim hok pon lo lapuan si sir vumu mate sir tok bi akai alamo pathi hek pen ke than pachini ke kangton iklo kardom
1: lapon por nang litum fandar teron pen ke than pon sir bomu mate sir tok bi akaila mo butha lamjer arjui long tang lake akaswani dipu adun thu karbi lamar janalun arjui xena